0: kesa di kepungwa pulbuaya mangap dugi karacleng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak.

0: Curing.
1: Curing siya, ha siya.
0: Cepot?
1: Oh, cepot nga rin na niya.
0: Oo.
1: Nga mo rin siya utik-tik nga rin. Ayan pa pa niya, nga rin.
0: Aya.
1: Siya, ha?
0: Cepot Hartono.
1: Aris yung gante, cepot siya po din. Oo. Ay, ito nung pa niyang jujungik na.
2: Curing.
1: Siya, ha?
2: Pira ko to, apa.
1: Oo, siya, ha?
2: Jeremy Thomas.
1: Hindi mo lang gumawa.
0: Jeremy nang kagoblog ito siya.
1: Oo. Siya, ha, tete.
2: Ano mana?
1: Ito tukangan man eh.
2: Bapak Kuring.
3: Yang. Kung dibajakan ato na kasyo.
1: Oo, siya, ha, nga rana.
0: Ito si Marjat Nika.
2: Aduh, ambun.
3: Ayah. Nah, si kasebelan. Wajar ke tercera aing si Marjat Nika, ucu. Heeh.
0: Nah, saha tu bapak teh?
2: Aing teh si Marsai Pulo. Nah, saha teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
1: Ayo siya, kurang ajar gelut jeng aing, bangsat.

0: kurang ajar. Penas tikar sayang dumampara. Ya Raden Rimbana dijamak warjuna ngalum muruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan.
1: Iya